Orin kẹta. Oluwa, awọn ti yọ mi lẹnu ti pọ to yi. Ọpọlọpọ le awọn ti o dide si mi. Ọpọlọpọ le awọn ti o nwi ni ti ọkan mi pe iranlọwọ ko si fun nipa ti Ọlọrun. Ṣugbọn iwọ, Oluwa, le asa fun mi. Ogo mi ati olugbe ori mi soke. Emi fi ohun mi kigbe si Oluwa. O si gbo mi lati oke mimọ re wa. Emi dubule. Mo si sun. Mo si ji. Nitori ti Oluwa ti mi leyin. Emi ki yo bẹru ọpọlọpọ eniyan. Ti won rọgba yi mi ka. Dide Oluwa. Gba mi Ọlọrun mi. Nitori iwo le olu gbogbo awon ota mi le gungun ereke. Iwo si ka eyin awon eniyan buburu. Ti Oluwa ni igbala. Ibukun re si nbe lara awon eniyan re.